Cuyashka tuni ñañakuna, sumayanta, sisakuna, Bertik shaki wakuna rikushpaka, kuyatiosta, hatumikangi sumamikangi.